0: tass
1: ni gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xari no tuddu mu ne tass nar bi bind yow nak mu ne roh nga siiru nar bi bind ba fay jonne nak mu ne ane ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous nek ci yow gaay ci ko nak non la iblis def da ko tous dafa tass xolal lim liggey ci jinne yu ndeuk ya mu jall ci jinne ñaar ya mu jall dama dama ñew mu daan mo tax yalla it lo jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaxole da bo bakko rek du bax fa sajadu ila iblis iblis lu ko te ci jott aba bañna wa takbara murereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñew ci yalla légi lank na su jot yalla nak jangal na adama kérok tay nak aw jang do mu doyut mu ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko ñu ko jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ba nopi dem sesté espéxuma na nak seen yoy ñuy dem waaw ben nga def formation bo gëné def stage loko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëngu jang ba nopi ñu bëgg école normale normal li fe jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci bir jangukay mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg nga tekki jangale ter bo xamne bi nim de jep tuwab lay lak olof xale ni xon du ko xol waaw ni nga degge tuwab lay lak ñun xale du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama bir aljanna développe ben stage ne ko am nga xam xam na mu ne ko dam lay développe ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bayil nga xamé len ba suma la defal nga suma la bayil nga bayil serigne bi wote waye bo fi tane tux mbana mes kam du bayil laj ko serigne abdullah buy tok buy ruj le belam day fess del waye ram ne bayilen tok mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay yi ñi tok ci batay la japp ak nit jëfë ndigal mo gënu yom bayte rek ci dem taal gan la ko ndax arab bi ne ko lekkal lu la neex te lu la garab gi lekkal la ko neex ba na fi laal na garab ka waxuma la laal na ay lekk na ko lo tam ñu ko xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balen di tek yalla neena waxul na wax nañu ya adam eyo adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal sa soxna dekk al jannata al janna mum la wax legi ci may tambali moy xam xam niko gor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam ni ko jigen ñi fekke la ko goor ñi wara fekke wala ni ko goor ñi fekke la ko jigen ñi wara fekke estaj bi day xam nga buñu wax ba lek kën tuddi gi awa tayna dañ koy tuddu ko da wara fekke affaire yi jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy falla rek na ci ak lama jangon fatina ko dox seen kër nak tayne law mënu ñu lire

0: rahim delu ci len ci alhamdullahi rabbil alamin sam len ci biñuy dem sam len ci biñuy delu ci teet yagal fi ñi nga xamni ñoo jité magal gi te bobu ba nek ci suñu serigne a cheikh falihu mbacke yalna yalla may ko wër ni ko mbokk yépp ci and diko ñaané yalna ko yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale wi sen mbokk papa dia rajul ñaa mo leen di andil sen tafsiru alquranul karim
0: billahi rabbil alamin was salatu was salam ala al hadi al amin mbokk ñuy deglu ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya Sourate Ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gem alakhirah ak ye ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu wone ci bir ne mom moy al aziz wone ci bir ne mom moy al hamid wone ci bir ne moy allah allazi lahu ma fi samawati wal ard bimu ci wone ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma si yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yunit bu dem ci ño xamne li yunit bi di wax bokut ak lañu ñe wax ñi ngi yamon ci aya joju wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fa yudillu allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al aziz al hakim wara dore tay ci wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi aya jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan wone ne ci aya ji ndek ji mom moy al aziz moy al hamid wone ci aya ji ñentel ji ne mom moy al aziz mom moy al hakim tay danay faral di tije aya yi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bi mu wone lolu kon day dal di indi nak yunus yi alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila digeunte suñu borom tabarak wa taala di lo xamni ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa taala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim aye jurom yalla neena wala qad arsalna yabalon nañu musa njamme musa olaf ñing ko tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma mel ni nga ne nguur sañ foro ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñëw tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoonu nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min az-zulumati ci lëndëm yi ila nur jëmelen ci genn leer so seet lo kera bi ñuy ubbi

0: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nek na ciocu Omar da ne xol yi yaquna bi ba nga bayyi ci jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yebo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñune innahum inda samai ayati arrahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wal arifuna qalu idha nazaru ila alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min alimil jamali aashu allahu akbar wa deme ci tere bu ñi wax at tafsirul kabir ci la ko borom tere ba indi muni firikati dañu ne suñu degge ayay yermande yalla yi ak ayay lam leen di dig seen der daadi noy seen xol daadi tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samai kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu degge ayay ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqsha'iru ak talinu amna ko bu deug jang alquran rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bi ci njub gama yashaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jubta yoon wowe suratul zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tite ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yowmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy juba di lay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dulu soti motax waxila dana ñu wax li zalimina ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf jiban kep ko don jëf jiban su alakhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wedina alladheena min qablihim ñalañ jitu won bañu wadde fa ataahumul azaabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won amna ñuma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azaabu min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man na ko dal mom tam weddi suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënul reuy defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa ataahumul azaabu min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon tenixul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len alghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokku ta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wala azabul akhira mbugulum al-akhira malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy gecci gëm len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo duñu def ñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len ngay saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy saddé misal yi dina ci andi légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamni dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala a juñ cey walbeete ak yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema walbeete ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa zakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne wa zakaruka alunsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa zakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lan fele bu goor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxlo ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëgge soppi ko nak da dindi laysa ji dañ wa zakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul benn jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayna ñi degg alquran dañu mujju ragal seen borom tabaarak wa ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñett mu andi nak masala mi woon suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal degglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa baara wa rajulan ak jenon waa joo xam ne ji salaman li rajulin moom dafa yem rek ci kenn rek moom ko salaman dafa jébbulu rek li rajulin ci jenn waay rek mu moom ko hal yastawiyaani ndax ñaar ñii daañu yem duñu yem mukk ci ñu bari moom te bokku ñuy bëgg-bëgg du bokk ci kenn moom rek ndax ci kenn moom moom lu mu bari bari ay bëgg-bëgg dalay wax defal bëgg-bëgg bii te def bëgg-bëgg bii waaye bu la ñu bari bokkee nag te yem kenn ku ne dalay wax ne defal sama bëgg-bëgg kenn defal sama bëgg-bëgg moo tax boo demee ci kër gu am mbindaan te xale yu góor yi nekkul di liggéey bari fa mbindaan moomu bokkut ak mbindaan muy liggéeyal benn célibataire kese mbindaan yi liggéeyal célibataire yi balaa midi ñuy wàcc wala midi la ñuy wàcc ndax liggéeyu célibataire moom méttiwut boo balee néeg yi fëgg lal bi rek dem ñibbi waaye bu fekkee ne dafa bëri ay xale kii ñëw ne fompal ma dal yi kii ne boyalal dañoo bëgg ataaya kii ne kaay ma yónu la ci bitig ba kii ne jëndal ma tàngal boo muytul balaa ngoon du baax ci yow moo tax tabarkàlla yàlla masala mii am na solo lool xam naa dinañ ci dellusiwaat insha allah na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett jëm ci ñaar fukk ak juróom ñeent mu di bal aktharuhum wala boog alhamdulillah yàlla nee na sant ñeel na ko bal aktharuhum la yaalamuun li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam suratu zumar aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent teg leen seen baram ñu ñaan yàlla dellu si waat fi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow si defeem seen rajo mu leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi ngeen di dégg aji mu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu zumar di saar bi nekk fanweerelu saar ak juróom-ñeent ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid wala masalam bokkoo nit wala boog bokkoo wala bokk nit ko ñu bari bokk ngeen baal ma mu ne daraballahu masalan rajulan fi shuraka yàlla day sadd misaal benn waay boo xam ne bii ay nit dañoo kuti si jënd ko maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom shuraka mutasaakisuuna te yem ca mala boog te di xoccoo kenn ku ne am ca sañ-sañu digal ko ak tere ko mu ne kooku wa rajulan ak jennwaay joo xam ne salaman li rajulin jennwaay dong ko moom hal yastawiyaani masala ndax ñoom ñaar daañu yem loolu ku ne xam ne duñu yem bi kenn ku ne xam ne duñu yem nag yàlla nee na kon alhamdulillah képp ku wi bokkalati bokkaalee ci suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàllaam benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko ndax bu ko kii santee kii tere ko kii tere ko kii sant ko def ko da koy jëfe mu ne nag noonu la mbir yépp mel kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee ni ki yooyu waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg kon nag ginnaaw loolu leer na mu ne alhamdulillah waaye nag bal aktharuhum la yaalamuun lépp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamuñu loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarkàlla ba kenn du ko mas a gis bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarkàlla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëng rek ca lay nekk ndax kenn ku ne da lay bëgg a defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defalut mu dëkkal ko fii yooy muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñala ci wéddi mayituna ñom ñepp ñoy faat innaka mayitun lola yunitibi rek la sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baatu innahum nak moy mbollem dess ci dama adamay ñaari xéet nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alaihi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñew wa innahum mayitun ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé da nga am lu mala laaj ndax lam la joxone yobbu nga ko dina am lu ma len laaj ñom ndax yima ko joxone yit na len ko bu fekke lama la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yetone jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben di dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba ba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degge bu fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko upp soko deggate balam ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lum li ngay degg ci ay de cenn ñi way ga tabarakallah da fay am solo lol waye waynahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accidenté ñaar mëna dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place mu gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témèr ñoo ci war balu ko upp gis nga ko di yok ay musibab rek motax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñu faatu ñepp ak mom mi nga xamné modi alayhi salatu wa salam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulun nak Allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñu jëk faatu ñu mujj faatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñu taxaw ci kanamam nak a tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam ba mazalim yeb jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamni dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisu jambur ñu atté len ñi nga xamni dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen no adama jaral ngeen ma bayyi suma yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu no fédda di ñew na ci walu diiné yalla daadi bimu atté al mazalim toñi mu daadi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diine sangam la bok ñu seet ciosanu diine loola ak num tedde won la ca yalla digle ak lam ca téré la ca nit ñi yok ak lan ca defaat ak yeen ca top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri diin mbirum adun mbirum diine su ko defé da nga gis ku ñewoon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine jojo daana bañ nangam lu ma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam lu ma ci xam ñu ne ko alquran li waxon nako sar sangam mu ne alquran moom soriwuma ci woon suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waaye da nga ko warna jeexal tak minal baq minal fatihati ila nnas nga jeexal ko tak waaye soriwuma ci woon ëpp ne wax su ko defee yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atte daldi atte digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënté ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko togn faman azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagan te man dagalumako wala mune ko yow de yow yalla yowey diway sa dom wala yow diway yowey papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqu to togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daqu to togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikale ko xamne bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi kenn daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolu kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram bi nga ne lolu alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yagg tabarkallah mu jangale ko jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni ñimel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñewé alquran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannam maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannam ci sawaraw jahannam maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñeweddi alquran weddi ba fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat na alaysa fi jahannama maswal lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lol nak waxin la kon nak ken daku to togn ku waxal yalla lu deug ken daku to togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo andi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk to togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa andi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa andi alquran ba nopi gem alquran nekut lum andi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dundu ko jangal ko ashabu ñu dundu ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay da na ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fi nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fim nek ni ku fi alquran fek amutut ñu fi fek alquran rek ñu am ali salatu wassalam moko fi indi won bobu ak legi matna ay ati at ay jumi at ak ñent timer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw loolu laay man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ñi do ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbollem ñi gem ki gem yi mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla ndax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla digle ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deggal alquran deggal yaronte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am tibir aljanna ja soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna new ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu manu ñu jambaré nak ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lu muy tekki amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu gënañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñu tabarakallah dañu amit ay ñëndi ci bir aljanna ji ay ñëndi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jëfé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang sori wul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jënd leen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dalay yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaani soxna and nak daan and ak ben mbokam mu goor di leen wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta mayit yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ko xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke naan ko waayo dam dul tokk jabar mu ni fi jazul ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma
1: tax me sey nga dajal ñoom lo dal leen bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay waraate jall so bëgge dal li nga jangale jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo djub yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi do quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti nañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga deug alcorane nan yasalunaka yasalunaku kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala mun yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jeli gelem yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam legi borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so la selu leg leg sufur yi toog mo leen digënal sufur yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol bu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeerëmam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jijj anhum ci ñoom wala ta'du bu mujj aynaka sabbi anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinatul hayati dunya taru aduna bis mo ci jijje ni di dem ci ñel rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatul hayati dunya taru aduna ngok aduna mom annak wa aduna annak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bayyi deng zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nonu lol gi ñew ci saar wi lepp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërem lola zinatul hayat dunya la lola zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sebet bu mu jegi gaayi ndax gaayi kat ñom ñu ñu gëna wajha Allah te yow su sebet jegi ñi rek turidu zinatul hayat dunya te kon su baba ñom dañ rek daldi raw te serigne war ta fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona fi nitul hayat dunya na nga fexé ba bulé sa talibé yi raw ndax ñom yuri doona wajha Allah te solim fi jéggé ñom sa talibé yi di sét ño xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñom yalla mu ne ko su boba légui nak turidu sunatul hayat dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci darbi lako moy rek turidu sunatul hayat dunya ta aduna mi kat waxon na ci kambu yu benen lu fi nek da nga ko tassal wala tuti' bul top mukk nak yow yoonenti bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom kenen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko

0: ta'limul ibad adab as-su'ali wa du'a fahum yabda'una du'a'ahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa in'amuhu ba demé ci tafsir ñu wax al-bahrul muhit jukki jurom ñaar xatum ñen témer ak jurom fukk ak ben ñu né ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasi'ta kull shay'in rahm seyir mu ne gënna yaatu lepp agna fu ne wa ilman aqam xam sa xam xam agna fu ne seyir mu ne agna fu ne door ne ko nak faxbir lolu xetu ñaanin la nun lañuy ñaané yalla bu dem ci ñun boy ñaan nit dang koy jey ba nopi door ko ñaan bu de yalla dang koy tag ba nopi door ko ñaan leg leg bo ñewé ci am xew da ngay gis am ñu fa ñew bëgg luñ jël ci borom xawma daak ne ko waw neex ngenté tabarakallah muso jann nit muso delo nit ginaaw ken muso ñew ci yow nga dalo ko loxay neen waxa wax bu mu bari nga door ne ko nak ah sang bi man de ma ngi delu waw wax yoy nga jital yu rafet yoy bëgg ko ciawartel bëgg ko moñat mokalat ko bëgg ko fatali yëngal yaramam door mako nak ma ngi dem ndax mu lamb posam yëkëti dara jox la am ñeen bo lu ko waxe tabarakallah bala nga dem yëkëti dara ci seen pos jox la gis nga lolo tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu japp ba set def ñaari rakka tok ci ruqam jëblu qibla tabarakallah jang fatiha wax ay waxam ba nopi ni rabbana nangam nangam jabbutu yëm bëgg jabbutu yëpp daal jog dem gis nga fatiha yi lolo non la mel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tag suñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdinas siratal mustaqim malaka yi lolu lañ jëfëndiko fi rabbana wasi'ta kull shay'in rahma legi nak wa ilma aqam kham faghfir yalna nga jëggal lil ladhina tabu mbolem ñi nga xamne tuub nañu yalla ñi ngi lay ñaan képp ku tuuf nga jéggal ko nangul koy tuubam waaw al musii'in al muznibin al ta'ibin an ash-shirk wal ma'asi ñep ñu ngi lay ñaan yalla nga jéggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarakallah yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarakallah faghfir lil ladhina taabu yalla nañ ca dugg wattabi'u te ñu topp sabilika sa yoon wi mbolem ñu tuub te top sa yoon wi yalla na nga leen jéggal ñaan ngi di dëng ñoomit dañu yewu ndax am nañu bo leen di ñaanal yalla jéppi la am nañu bo leen di ñaanal yalla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yunus bi alayhi salatu wassalam daana tim neew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne ki ku ci bëgg dugg it yalla jéppi la mu ne julé leen seenum neew sallu ala mawtakum julé len wala ala akhikum julé len senum new lutax ndax dafa am ñun ku len di jéggulul sa borom jéppi la waaw am nañu ku len di jéggulul sa borom jéppi la ñom nak lañu jégg ñan lañu jéggulul lil ladhina tabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ dégg ñu lay ñi terala wattabu sabilak top nak sa yoon yi nga xamne mom la yoonte bi jangale mu di as-sirat al-mustaqim bi ñaan gu deg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugalam sawaraw jahim lolu malaakai ñaan yalna nga len jeegal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugalam jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalna nga len duggal jannati adn al jannati adn al jannati adn al jannati allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi la gem wa'adtahum dig nga len ko ñu kep dig nga ko kep ku la gem dig nga ko kep kuy tuup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga len ko ñom ñi tuup ak ñom ñi top sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga leen ko ño nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal leen ci waman salaha nga duggalale ci it kep ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dégg nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéglu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéglul duma leen jéggul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni baay ak seeni maam ndax al abu day tecci baay di tecci maam ndax ba demee ci miraas loolaa tax noonu lañ ko boole wa azwajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waaw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim képp ko baax ci seeni soxna kookuy dégg ko malaaka bi ñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàtte wuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla na mu ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu xaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafizaatun lil ghaybi waddu bu dëgër xaafizaatun lil ghaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim mel ni ku ne wa min azwajihim wala boog wa man salaha min azwajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ji baax ja fee daloon na Lot daloon na Noa ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram soxnaam parce que Firaw soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu it baay bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen baay ne na fa bu doom yi baaxul fu seen baay ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jataay bu ne ña fay toog waaw jataay bu ne ña fay toog barabu liggéeyukaay bu ne ña fay liggéey léeg-léeg nga gis li leen di xàjjale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk wala yu koy ngaa ba ñoom seen yooyu loolu nit ñëpp koy def naka noonu it tabarakallah mën ngaa nekk ab docteur say doom kenn nekku ci docteur xanaa nekk ay mécanicien ak atelier su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñu fa toog te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu kullu xisbin bima ladayhim farixuun kon ku baax ku ne da ngay baax fexe baax waaye baay ja baax soxna ya baax doom ya baax sët ya baax fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adkhilhum jannati adun door nag ne wa man salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay baax fexee baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abaihim wa azwajihim wa zurriyaatihim waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na liñ la sas mooy nga baax baaxalaate nga baax baaxalaate baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax aba yi baax tabarakallah lu tax mu ne ba aba yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarakallah noonu la alquran waxe motax domit bu xasse tollu fofu ni yepp responsabilité bobu taxaway bobu mo wara taxaw te moy taxaw go xamne bi dina taxaw bu cëng ci walu wowo xam tay gaak waxin waat joxlanté gaak yoy innaka yaw yalla anta al azizu yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tour la ci turu yalla yu ñuy sosele al aziz ak al hakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom ñëpp al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne lolu bu ko nit dong nga amon te amul al hakim kon limuy yaq moy ëpp limuy defar waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yaq lolu yalla bolé suratu ghafiri ayé juroom ñatt yalla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba nopi suñu borom di netti waqihim sayiat yalla yalla ñu leen fegal lepp lu ñu ragal al akhir waqihim as-sayiat ñoy ñaan ñoom malaaka yi na leen fegal lepp lu ñuy ragal al akhir ak lepp lu ñuy ragal aduna fi ci aduna min fi'l munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha mbolem lo xamne bu ko leen defee fi mu jorul ko bakkar ci bir khabrom ba melam jorul ko bakkar bari sax jorul ko bakkar ba bu jegg sirat san mu ne ñu ne yalla ñi ngi lay ñaan ñi ngi lay ñaan mbolem ñu la gëm tey tuub di delu ci yow tey top saw yoon yal na nga leen fegal lepp lu leen nara jurul ki tang ëlëk way way malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm malaaka yi ñoo bax te yeen ñu jamm wa man taqi sayiati kep ko fegal ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jurul ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yawma isin sukiroge faqad rahimta yeerum nga ko faqad rahimta yeerum nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhira faqad rahimta yeerum nga ko wa zalika yeermande yalla nak huwa mom moy al fawzul azim moy tedd nga gurey gi moy tedd nga gu magi tabarakal mune wa man taqi sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakkar yi fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhirah nga fegal ko ko yawma isin bu kerawge faqad rahimtahu yeeram nga ko wa zalika kiñu yeeram nak wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak wa zalika kam mu ci yo nak wa zalika li huwa al fawz modi ak taxe al azim taxe gurey yalla nañu ko yalla defal tabarak wa taala suratu ghafiri aya juroom ñent tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aya juroom ñent wa man taqi sayiat yawma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawz al azim wa zalika huwa al fawz al azim al fawz al azim modi li ñuy tudde ñun tay victoire bu reuy nax xam nga leg leg ñaari équipe dajé ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijeenti keuyit réserve yaak ya ci ajok ñom seen yoy ba benn ba gagné bi gagné nak nga xam ngañam lool moy li wër lool moy al fawzul azim yamal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bir al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah su boba nak leg za wa zalika huwa al fawzul azim lool moy taxe gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallahu lool la ben serign mam borom tabara dila anhu di wax ni ko seen dal mu duggu al akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al jannat duggu duggu go ci bu la joxoñu ne la ma la gënd rek bu fa bañ ko wëddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñi nga xamne wëddi nañu ñom ñepp yunadawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñepp ken dro lamaqtullahi ginnani merum yalla ak baru mo gën reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusakum seen bop bañu démé ba méré seen bop lañuy méré seen bop ni len yalla méré ko raw yiddana dem yamul khiyam mere bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko mere nga sa bop waye lima la mere mo raw li nga mere sa bop fouf waaw nit dana mere boppam jeddina si ndeysaan mere boppam ci sëy ba te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooyu daal di koy weesu waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarkàlla balaa coonoo ñëw am ku jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la won ca ginnaaw yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw waaw ndax nit dana dem ba àlaaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon foo ak doon ko négligeeg di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangama ki nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi la professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarkàlla is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ila al iman dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañu ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ila al iman dañu leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana ay yow suñu borom amattana fnatayni ray nga ñu ñaari yoon wa ahyaytana fnatayni nga dundal ñu ñaari yoon amattana dafa am alif isnatayni alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amattana fnatayni wa ahyaytana fnatayni loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayneeg isnaaneeg baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon dekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom rabbana amatana fnatayni wa ahyaytana fnatayni fa atarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk neexul yàlla lekku ñu naam
1: sawara weddi leen ak tut ñu noonu bi baax lu ci taa wa takfuruuna bi baax di ngeen di gëm lii weddi lii loolu la yàlla laaj banu israil ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm lii weddi lii waaw bu fekkee alquran dal mat na ñetti xaaj benn bi lañ gëm ñaari moom na tege fee lañ la yahoojee waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changereel ñu aaye yii waaw changereel ñu loi yii mooy leen sañ moo ci changere leen maa yekkunu lii an u batti la ko mintila xaalinas waaye ni ma koy waxee aaye ba ne ku rey rey leen ko yéen a ngi koy doxal aaye bu ne ku sàcc dagg leen loxo bi yéen a ngi koy doxal aaye bu ne ku njaaloo duuma leen ko téeméer yaa yéen a ngi koy doxal mukk bëri na kon dafa am luñ gëm ci téere bi am luñ ci wàcc waaye yàlla ne ko fa maa jasaahu amulu fay man yafalu zalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul géej géej ci fil xayaati dunia ci mundu àdduna gii yàlla dalay seetaan loo dugga ci koo xam ne dangaa gëm alquran lii weddi lii loo duggati yàlla seetaan te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir du dox wa yawm al qiyamati mu bisu taqwan fa yuraduna ñu delo len ila ashad al azab ci mbugal ma gëna tax ila ashad al azab ci mbugal ma gëna tax yalla jallu musa wa ma allah bi ghafil yalla sa gëne wut amma ta'maluna lepp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar ba tuti tuti yalla bayina ci dal bind na ko ebu yawal qiyam ngi ko wax ne ma li hadhal kitab la yuqadiru saqiratan wala kabira illa ahsaha yawal qiyam la gay wax fa teri bi lu mu xamle man suma bakkar fi ni mako xey bo ndek bind na ko wa man ñaar doy waaji ma saccion dal teri bi sax bind na ko difa ki ne man day jakke defas na ca dem xati ci beru dal teri bi sax bind na ko waaw beru dal plastique rek saccion na jakke je teri bind na ko yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew ci jakke sax ñu sacc say dal nga fekk ay dal ci buntu ba solo ko sa yoy sax loolu sax yalla fat na parce que lele gis ko sacc dal mu gis ay dal ne ah na jël yi ko yow kay do fess bay ko waye da ngiss ko xamni ci day ñew fekk fay dal rek na jël yi dal sax mu dalé ya xar xar xar dal jàmbu bi def yalla yoy li muy tuddu sacc lu wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni alladheena ñoy ñi nga xamne ishtarawul hayata ad-dunya dañu wéccio dundu aduna bil akhirati ci dundu allah dañu wéccio dundu aduna bil akhirati ci dundu allah mom la mam borom tuba yi tuddé lér ak lëndam la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu ja fa sayandam mune bu sagal mukk ba wéccio lér lëndam gis bo joxe ak lëndam ak lér jël lëndam sa Allah da nga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi tuja fa sayandam ci ben khasidan bu jox kun kafir war yalla mo ñu def lolu fala yuqaffafu duñu ayfal al azabu mubal ga anhum ci ñam wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mubal ga du ayf te kenn du leen dimbali mbugal ko doya je xam bi len dimbe fi nak sa sunne boko jange da ngay dal di deg nonu shi'a yi di wax nan besu alf ne bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndax te bi yonent bi juddo dafa kontan ba gorel ak jaam yalla neena fiye wala yuqaffu anhum al'adab ko duggu sawara kenn la wagnir kilima waaw li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw kontan mom mom ñepp lay law rek la tusibanna minkum khaf lool la deme aduna nak bala nexe kangor nga duggu sa neek taw sa kilima te aduna waya la kere mom bi sawara ya pas ki le master amul wantay amul pantala xew nit fay tollole jegare kam bo ali yalla musul ci yeb genn baxatu wallahi wala qad atayna musa joxon nañu njamme wala kay tudé musa njamme arab mom moko tudé musa tour bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ca dex ga bam fiyeye ma nga nekk ca garab ga kale ko bañ koy for ñu fekk garab kale ko ñu daan ne shajaratun fekk ci ndox ñu ne ma'un ñu boole shajaratun ak ma'un biñ ko walbate nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delecte muya shajara moy garab ñu ne Moussa xale biñu faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xir ba dañ koy wax dañ koy tuddé raflé mu lañ ko jëdé raflé wala xif turi ma nonu wa tabarakallah suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagné 7 millions am nañu ko tuddé atum millions ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo lo loteri gagné 7 millions ñu tuddé ko atum millions ya di sa raxé ci télé bi bëtek dawar kala kër lañu gëj gëj bisu tay defé na fi né buñu calculé lañu ba ñak fi nek ni té war na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu Musa njamme alkitab téré ba Tawrat wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba Musa wé yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi Shu'aib la Musa ñew waye ginaaw ñom Ibrahim ak Ishaq ñom ak ñu demini ko ñoñu ñewat nañ ci ba ni Isa ñewé Ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yunus yoy bu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kayda bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy toob di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tudde isa rek ben ibnu maryam waye bima waxe musa legi waxut ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tu bi ayam nisa wa ayyadna hu ñu dolel ko bi ruhil qudus fi jibril xel mu selmi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu selmi ruhul qudus motax bu ñu genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu selmi ak man trinité ñafi da di ko ñentel ak man refé pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy gën suñu kër fatte ak bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay lañu seen kuy julli selmal diko def ci duko tay julli bana fini def ni dé lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israay afa kullama ja'akum mundabayim fi nara nek rek sa bu len dikkelé rasulun abiyant bima ci lo xamné la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essay négocier ak mo fa fariqan kurelu yoonte ngi kazzabtu ngeed ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ngi taqduluna ray ngeen le bayeen lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lepp dëndi bu dépôt ak yeen ngeen ray ko mba ngeen wéddi ko ak yoonte da ngay jéema adopter sa bop ci lim indi waye do jël lim indi adopter ko manam xëcc ku mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekki loi yalla yi waye bu ñu ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da nga jëm fekki loi yalla yi ci xamne loola la jëm waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jubé top sen banex la def sen banex ñu top la debbo de sen banex na assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex te ko ba gam te ko ba aj makka yoy def ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye muñ ci gëna neex yi ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom foko la ñu ko merci moy japp ben way ne ki kat dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmbuna légui ñu war ko door témer yar bo mom ñeppay téé sa loxu nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñibi gis nga ci ñaan bu ñuy joxe ñaan dinañ joxe fatiha dinañ joxe falaq dinañ joxe nasi daga deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabal yada ñu jang tabal yada ñaaral ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn dugala ma señ ma ne doxal ñu julli ci luuga ma jang tabe de da giñ na jall nama fa nek ba lu fi julli amna papa suma ne suñ ma li xawala rek mu dem jall ba no fu julli yow muy julle tabe de da mu ne mu nepp na julli sa ginaaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy fajj bu joge ngeen set ko da na to ko parce dañu bayyi laaj legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna sun qul yu qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu top yoonu ci ga waye kum nañu kanal sun xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jallu musa bal yalla ne dedet kanarun ko li fi nek kay la'anahu llahu yalla len rebb du ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermande ne ko bum dim ci diw ko yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dundu ak bi nga deeyé soy mesu ma ngay sol kapati yunus be ko wax nak li waxumako la'ana llahu alwasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngok naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay lewos waye gor guy tak ay tiak may tien ma ñaari lam wala sax ben lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yunus be ko wax nak la'ana llahu ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yunus be ko wax mon waxumako sallallahu alayhi wasallam denne de faqalilan ma yu'minun faqalilan newna ma yu'minun li ñi gëm yahudi seen gëm dafa faible tout la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yengal man la traine man la tiye waye bo fi yoron auto say liñ ci sol num tuna ci liki buñ ci sol bu doyut wala bo nga def te ben tok bis bo jégué xalé yenu ko rek ni super yi def xalé ji nga xamne kenn du ci musuru kenn du ci wad kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xassal bo amuti fi rasul allah tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab tere ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqum deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu te nak nekkon nañu min qablu lu jitu tere ba yastahiquna don laaj ala allazina kafaru ci li ñu wedd manam doon nek naan ñun de jamono la nañu ay buñ amatoon benn téere ak bi yonent loolu lañ doon wax yastakhfuna allatheena kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan nar yalla yalla yonne ak yonent bu indi téere yonent ba ñew muhammad indi téere sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wedd ko dal ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabul bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayileen ci la yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayileen ci di yonni gona ko ton ni yow neysaan yalla mu ne fa la'natullahi rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ci ñu wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñuy wéccé yo bi ñi ci loolu ant soom seen bop li ñu wéccio seen bop baaxu moy rebbum yalla lañu wéccio seen bop lan lañu wéccio seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci li yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lan ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yeen rew rek rew dom motax ñu wéddi yoyu waaw an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci maam ala ma yashaa ci ko neex min ibadihi jaay jam yalla momam jaabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan di ko proposer yalla defal ñu gi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaw ko mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jall bu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ni kuy binar bi ñewé naru naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe suug rek war ga day moko jappé dana joy sacc bi dako naré yow ko ci gaay yu dal naru suug rek war ga naru bi dem ci bidik ba jënd diwlim tek ko ci poal bi ba mu sans fa ben gel nu fas diko ci sepp diko wi jaxat da ñaar yon lew jax rek xat bi ne woy sama lay nar mi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ni ko wedd bu yobal xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sacc rek mu ne sikam leen ko dari gëmu ne sikam leen ko ñu ne luy sikam mu ne di ngeen di wut ay dëgg di gisum mu ne ko jamme ci way mana ko dama ko ci biir ya ilay pay japp gumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi dox ba tese gumba ga ne ki du sama gumba ga mu ne akay mu ne ko waaw yaa ñu doon digal ci sacc ba nañ ko lan def mu ne ko tiji am nga sacc baaxu ja sacc bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ci fenn ne ko jeppuy fay ko bisam waye gis nga yalla bu yama xiyam am na ñoo xamne ni la leen di mbugal yu tuti yoy te saf ci metti moy azabul muhin yalla jalla musal ndax ñoom mu isa xeel lahum bu leen masa na wax aminu gem leen bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun nu'minu dañuy gem bima unzila alayna ci liñ wacc ci ñun injil lañ mëna gem wayaqru ñu wedd nak bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wedd alquran wedd benen téré bu dul seen téré wa huwa yalla neena tekkat mom alquran alhaq mom rek kay dëgg wa huwa al haqq alif do nga gis ak lam bi moy wonane al qur'an rek kay deug bu ne won wa huwa haqqun moy al qur'an deug la waye lenen man na nek deug waye bu ne wa huwa al haqq moy mom rek kay deug moy yalla nim ko taarife lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'ahum mo ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yoré ñom yahudi xul neele bu fekke gëm ngeen seen téré falima taqtuluna lutam ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi kom ne ngeen gëm ngeen seen yunus gëm ngeen seen téré lutam ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min qabl bu ñëk in kuntum mu'minina bu ngeen nekké ñu gëm kay wax deug yalla moor leena ray ben yunit ndax yunit yeb yalla leen yoni ñom ñaar ñoo wa yeb ci yow wala qad ja'akum dikulun lil musa njamme bil bayyinati ca layu leer ya leeti commandement alli wo yoyé musa yoron moy al bayyinat al kitab nak wala tawra moy ak tereem yalla da ko joxone ji commandement tere yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ju na ñi ko ci wax li la ko waxo nak la la alquran nak andi wu summa taqattum ginaama ngeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati bi ginaam musa wa antum tayyin ba ngeen koy def xam yene zalimuna ay toñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem jappu aw nak def ko yalla soko beuse mu nañ ni yahudi ñing koy defaat nek ni moy doom yoyu xalé yi di foye nunu fi yeug demé ni fu yoyu bëgn ci yo xamne bokay la muy joy doom foye ka yoyu amna ci yo xamne bokay la muy joy nañ di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudiyan bu indi wat ndank ndank ba bañ koy def ci awna ni jappé len ay yalla dal jaru wa ifatlikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tubat wa rafa'na ni yekati fawqakum ba mutim len atura tajwa qusuma ataynakum ne len jappalen liñ len ni jox bi quwwatin ci dole wasma'u te gen deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anan nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wasin bi sin ku fakk bañ fakkalen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo taju wa ñu tekke ñu xalu ñu ne yalla sami'na degg na li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma len non top indi wat daju wi bu fekkon yalla nit la day indi wat daju rek ne lu acc wa yalla du fayanto non dafa am fayda xalu ñu ne sami'na degg na wa atayna te ñu lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ka sen xol ya al ajla sallu sallu da jaxase sen xol bi kufrihim ndax sen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaam nak wa lola motax o fek ab yahud day say say xol neele bi sama ya'muruku bi tasabbanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gi yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir keur yalla mu ne bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minina qul nalen in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu kuruk al-akhirah indallahi fa yalla khalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yebul min doon naasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljan fatamanal mauta mi bañ leena de duggu fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku nekkul yahudi duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba duggal janna yalla mune ko fekke lol ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem al janna mom da ne amul dépense ha amul war amul war al janna amul tangor amul daaki naqari yoy te do de yalla mën nak yeen yexodi bu fekke ne ngeen al janna yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tondu len walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mebet mukk duñ ko mebet mukk do deg mukk yow du ñëmé dé bima qaddamat aydihim li sen tan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukki du ngeen gis yow du ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukki yalla neen du ngeen gis yow du ñëmé dé waye ba ba aduna tukki do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmut yalla wala bi yebul ha mota xer bay ne kon bosni baye ho dia def li ñuy def ak nasarani kera ba jurul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko accé la jihad de jeex bosni de ko di ngeen fa dara jeex na amna li situation ci waye gaay mu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la gël ba jeex Afghanistan yi noon Afghanistan modi yewon mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu taxa ak mom té jël bo mom ki dam ci guerre bi nan ñaanal leen mom ma dess té ak ki kay ku mëna taxa mom bokku té ki ndé ki nan madam ma dem ci ñew ma tax boko jéko mu sam ko xel yewu tabarakallah ma tax bu nan xéx sidna ali bi nga xamné du gis awra leg leg mu xat jaji rek yeful di sol dubay rek
2: legi biñu wedde xewul yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha allah libas al ju'i wal khawf mu mum ki ak mu mum ki nek ba bari xif lol ko gis na ngay yalwan lum lek ko gis na ngay xaram ko gis na nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin na nga nan buma jaaré ci mbéd mi dal ndëm man do nga waruma sé jaar dimbu bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kiit lu leen yobé li yalla ñaa du man dé bima kanu yasna'una lañu defa waye du man Allahu akbar bari waana ño xamné luñu def rek ñu né yalla fi nek ni dëkk bu démon ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen bal ma ci baat bu waye yene koy wax suko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolou moy am dom jox mbeddi mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am fof ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé fof ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé fof ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagne lako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu fay lako kama tudin tudan lola diñu fay nako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon nako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añaan len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndaxte def leena dikkalon ñom dekk ba rasulun ab yunent minhum bu bok ci ñom ab yunent bu bok ci ñom ba yunent bi dikke ni len li la yalla bañ li la bëgg lu way def te yalla bëgg ko mu la dunoon lu way deful te yalla bëgg ko mu la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunent ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunent yi mëno nangam yemal ci sa course gi yemal ci sa sajada gi yoy lañu wax yunent ba fa kazzabuhu ñu wedd ko lolu mo jangé qissatu su'aybu jang koy xamé su'aybu dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pésété na mat ndax lu ko moy dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañ waxon su'ayb su'ayb ma ci julli ci nga xamé ni ñi def jibul ba tax nga bëgg ñoo ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow de su'ayb la nga bir té nga delu té la nga nekkon té bayyi ci ciun ci li ñu nak yalla tabaaraku ta'ala kon ñi netti li ñi yi leen dikkal té na leen ko yebbe moy wéddi guñu wéddi seenu yonent rek mo leen ko dikké waya du dara nax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mba muy doré mba muy def lenn ci suñu kaw waye liñu dal la ëpp ci lañu dal ñu nak waye fa kazzabuhu ñu wedd yonent ba ba dem ci atasirun kabir jukib ñaar fuk khatum temer ak ñaar ko joom ñet al faqru razi neena hadha masalu ahli makkah li annahum kanu fil amn wa tumanina wal qisb thumma an'ama Allah alayhim bin ni'matil azima wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fakafaru bihi wa balaghu fi iza'ihi fa'azzabahum Allah bil qahth wal ju'i 7 sinina hatta akalu al jif wal 'idam nena misal mi day wa makka lañ ko sadal waye nak ala 'abarat bi umum al lafz la bi qusus sabab lolu la mufassiru ni di wax wa makka lañ ko sadal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci bir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal leen xewal gën re ci kaw suuf te mo yonne leen rasulullahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko samal ko yalla mbugal leen indi leen qahq muy bekor indi leen jo mu def teef juroom ñaari at bañu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mujappalan al azab mbugal ga wahum ta ñom zalimuna ñu di ay ton kat suratul nahl ayat 100 ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayyiba te nek lu lew fakulu lekalen mimma batum min ak ma ñaar lañu lekalen min ci ma li nga xamne ñu hasat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal min dal ni mimma waye nak su degge batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adamay mënuñu ko lek ba mu jeex li ne ci kaw suuf doom adamay doyna len sukk ba def mënuñu ko lek ba mu jeex loolu la batu mimma di tek su yalla ne won fakulu ma razaqakumullahu kon lu yalla wërsegal nit lepp lay mëna lek waye bu ne mimma moy amul doom adam bu mëna lek su wërsegal ba mu jeex sa biir wërsegal sa mur rek nga ci mëna lek ben way ngi di liggey ba wër de ñu jox ko 300000 mu def ci posam 300000 yoy mën ta fexé ba lek lepp kenn mënu ko, sa muur nga ci mën a lekk, da nga ci joxe dépense ñu togg, sa jabar tibb ci muuram, nga tibb ci sa muur, sa doom tibb ci muuram, sa yaay tibb ci muuram, léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram, muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee teree tibb muuram, weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram, mbindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram, yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah. Dama dama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe, yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na.

fiye ko tane ulaiika ñi ne bu xam yal'anuhum allah yarzuqun sin wa yal'anuhum dalil rabbi al'ainuna kep ko xamne day dub rabb nak moy yermane yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbul yalla bu ñu diw yalla rabb nak moy yalla neena yermane bu mu demati ci mom ma tax bari na yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabb nak lola bok xame moy dang ko wara bayyi ndax yermane yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermane yalla illa allatheena lur ñu nga xamne da nañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi da nañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bon ba tax ci tuubam du yamb kuy ne bu xam xam sa tuub du yamb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la nga la lewal motax atubam ngi am fulaika ñi de atubu dana tu dana nangu tuba alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawabu may nangu ka tuubi ar-rahim may jegal ka tu bakari yalla nañu nangul suñu tuub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala weddina yalla wama tu ñu de woom te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu woom kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy lata de mu tu waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deub alin ta la musal khalidin way sax lañu fiha jarabuma khalidin way sax lañu fiha jarabuma la yuqaffafu duñu oyfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da bu ñuy dé rek tambalé mo su mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mo su mbugal légui mo di ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xatu xam nga dama demé amna ci ño xamné ci ndax rek lañu ragal bari ba yalla indi len ay 45 ci ndax seen bamé waaw fekk wa jox xamné mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mu anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek amna lool bok gisé rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xatu loolu la lay indi bu lay sul bu gay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñom wala tay ko yalla neewon bu la soolé na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba faat ñe fukk yo juroom kep ci xam ko la sa neeg bi ni yaato boko bokké ak ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg rek bala nga am jaamu da genn ndax yo dafa sof ñaaral bo bu la ci yit matra yu xoo morom yi bu ñewé waaw la matte dan ñay waangé morom yépp dan ni anam ko defé nit bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dari and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambali bu ko Allah jalla musal wa ilaahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla sen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kuf lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kullul mom
mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum ko ko neex ci al-akhirah yalla nuñ ca bolé tabarakallah inna fi khalqi samawat yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci bindu kasaman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al-madinatu munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraysh ne lolou munta nek lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bind asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo tud su beccige mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay ing luy jarign nit ñi mu ñent xolal gal ni mu diise ay ton bi ci nek muy teumb ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko oustaz boma ci duggal daal di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bulen defene Musa yo gaaye de suñu boroma ndax bu doone payo fayle wala yoyu bu ci tegey suuf tabarakal ñent wama anzala llahu aqli yalla wacce minas samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi mank ndox ma ca nekkon aj ko naaja ngi ni lo ca wer fi nek nak jant bi mank ndox sa ca nek aj ko ndox yi ci dakar yeb jant bi mank ko aj ko ko fi fot mi wow lolou ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi dawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñewé du sax lan doon sax mais xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat bay yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nga ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dañu koy naan la akbar amé ke ñu koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum geej mi mu fegg la ci nek xorom yeb wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ni ngui koy defé mom mo gëna yéwé parce que ñom america yi buñ koy defé dañuy dem ci geej ci rek waye ndox ndoxani yeb ñu dajal ko lolu day daal jëfé yalla nu lay def su nawé té nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xam ci suko ngelaw su uppé rek ndox ma daldi commencé wacc ndax sédda yu ngelaw ci barkal bu bi ci ciin gis nga bu ubbiko saxal ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko wal beuti nga jek jek rek daldi ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sédda ñewé rek upp ko rek mu daldi ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fa ahya bihi al ard yalla dekkal ci suusi ba'da mawtiha ginaa bi suuf ehe ubatta fiha mujjin ci suusi min kulli daab lepp luy dox lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunoor yi fi yoli fi mbeuti jog
ci ndax yi lenn lu nekk juga tabarakal min kulli dabba wa tasrifi riyahi ak ni muy wal ba ci ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa bi ñu wërugul nim dakar tangi won yalla jek jek rek wal ba ci ngelaw yi fi nekk ni tabarakal ndaw ku ndaa yépp ñëma nañ koor gi ndax tangagul waaw ndax tangagul te walbati climat bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye nim lay indilee sedd noonu lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay ray